0: balingira okukwekeramu okukipataalamu kuba kyenkyenta.
1: Awe, nangu tatwileko. Bali tuchenchenta bwino sana eri omwana afyelwe.
0: Awe, awe, awe. Mulingira efyo okukwekerako iryo papita omulungumo panuma yakupapa. Eryo nakabiri panuma ya milungu mutanda bakamichenchente n'omwana okushiningisha okutiira mulepola fye bwino. Ero n'okumwona okutiira omwana alekula n'okufunguluka konga ne pwafikile.
1: Nomba kabiri ekyo ndeikalira n'abamaayo panshi kwishishireisa. Kuti bakitafyonsa efyo.
2: Oh, awe. Teti nkwanishi efyo iyo. Nshakwata ifyo babomfya okupima. Ifyo babomfya kuchipatala. Teti nkupele n'omuti bapeera nangu kupeera omwana omuti uwakuchingirira kumalwele. Kabiye nifye nabena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma, ngatakutira bonsi babiri mulemo n'okutira nachiringa nishikankala okubwekera mu kuchipimo panuma ya kupapa.
0: Chikankala sana bana mwana.
1: Alefyo mwalanda fyachini, lekeni nchipekanye tuleya.
0: Bakushini nkisho okutira omwana na banyina bakwata obumi busuma panuma ya kupapa. Muneno okutira mwabwerera ku kipimo okukipataala mu pepi neko mubeelele.

0: mwana kashi lelo wakumanya mulungumo nakukumbire balo pakumanya mulungumo pachalo
1: dalaleni mwala busha bamayo busha nishu kucherela ifino shitabashi mwana
0: bantu umulungumo wakumanepo mwana afyalilwe banyina no mwana balingira kukwekera mu kuchipatala mukuba chenjenda
1: awe nangu tatwileko bali tuchenjenda bwino sana eri omwana afyelwe
0: awe mulingire fyo kukwekera ko iro papita umulungumo pano mayaku papa eri ona kabiri pano maya milungu mutanda baka michenjente no mwana kushiningisha kutira mulepola fyo bwino ero nokumona kutila umwana alekula nokufunguluka konga nepo afikile
1: Nomba kabiri echo ndei kalilana vama ayo panshi kuishishi leisa. Kote bachi tafionze fyo.
2: Oh, hawe. Teti nkwani shefyo iyo. Nisha kwata ifyo babo mfya ukupima. Ifyo babo mfya kuchipatala. Teti nkupele no umuti bapela na ngukupele umwana umuti uwa kuchingirira kumalwele. Kabiri nifye na vena mwenu bamishindike ndesheni.
1: Chisuma. Ngata kutila bonsi babiri mremo no kutila na chiringa ni chika nkalo kubweke na moku chipimo panu mayaku papa.
0: Chika nkala sana bana mwana.
1: Ale fyo mwala nda fya chini lekeni nchipeka nyetulea.
0: Pakushini nkisho kutilo mwana na vanyina bakwata umu mibusu mapanu mayaku papa. Muneno kutila mwawele la kuchipimo kuchipata alamu pepi nekomo belele.